0: história.
1: Quem já?
0: Simão! Ganou!
2: Ei, falei que mandei essa com mamãe perto de mim, tá? Especial mamãe, que nem a com a sua mãe que eu tô, mas ninguém pagando nada com mamãe!
3: Oi, bacanor, isso é bacanor!
2: Relax lang, children. Pang isa-isa hanta mag mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami lami, magugay na kong mami karon. O oh, sige, isa pa sa table 1. O dito sa table 3.
4: Uy, Kanor! Daghan lagi kay tag customer karon.
2: Ah, yes, darling. Tungol kay lami, kaya mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo.
5: Mang Kanor, unsa espesyal? Nga naman nilangaw ay muhang mami.
2: Ah, pandamay, nailangaw kong mami.
5: Oh, tanawaw! Unsa ba na ako? Nagluto-luto mo na ako! Di lang pag yun isa kalangaw! Duha pag yun! Nga! Unsa ako na nani mo ron?
2: Boss, kadali lang. Kana nga mong mami, lami kayo na. Tungon sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gusto mo tilaw. Oh, di ba? Katumagani kagahapon, boss. Ang nitilaw, ok-ok. Katong isang adaw, butike. Igon anak kalami, ang among mami. Ah, tanawa, pati ilaga, gusto magtilaw. Ego na nakalabi, ang among mami.
6: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: siga. Kung kiss a, suga. Kung kiss a, mata.
1: Wow! What?

0: musketero, bakal ka mo dyan, barato lang.
1: Day, tagpilan yung musketero mo.
0: Barato lang na, miss, tiglima lang nakapisos. Oh, musketero dyan, buy one, take one.
1: Day, ano mo ito, musketero mo man? Why ko tinulugan niya gabi, nakasulod man itong lamok man?
0: Ay, nene, kasulod ganing tao, lamok pa.
2: Ma, abaw, puwerte!

0: Usa ka adlaw, mingkaon si Mang Kanor ug iyang kumpare sa usa ka social nga restaurant.
1: Miss?
2: Yes, sir. What is your order?
1: Give me a Swiss steaks and French fries.
2: Okay. What about you, sir?
3: Parehas lang sa iya, ha. Tigay kong Swiss steaks ug French fries.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
5: Si Mang Kanor!
6: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
5: Si Mang Kanor!
6: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
5: Si Mang Kanor!
6: Malauman! Pero dili masaligan!
5: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
7: Sir Mang Kanor!
3: Ay, engineer!
7: Managpintura imong balay! Unsa may imong ikasulti?
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man ang gusto na ko, blue? Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hiranti ka, engineer? Ayaw pataka. Ganong pink imong gibutang nga blue ang akong gusto? Dalawa. Dahil kita murag hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blue. Dili, pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na imo.
7: Sir Mang Kanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kolor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugnaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kolor paint nire. Magkanindot sa kong balay. Kay ba umagong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Di kasi ang bag, di kasi ang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuha, okay kayo. Sayang ang kwarta magparipint sa kuha ni.
8: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?

0: Miss Gapoy, sulod sa akong na pisina, kag sirahan mo dayon, ha?
1: Sir, maluway ka sa akon. Hindi paghimuang. Malain mga tuyo sa akon, sir. Maluway ka. Hindi!
0: Oh, nanukay mo yan, Miss Gapoy, ha? Kung magamo kasi na, wala ka nalang increase.

0: Pre, anong problema? May ito nagpangasubo ka gidaw?
1: Ang problema, gitrikin ka na gabi na lang. Kada gabi na lang, piramiga panguhit, misis ko.
0: Ay, anong gina problema? Pre, nami ganyan na lang piramiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gidya pre. Tako gidya pre, ang problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis pre mo.
0: Nahay!
2: Abaw! Puwerte!

0: Definitely more.
1: Definitely more.
0: Sa umaga.
1: More.
0: Sa umaga.

0: Nagkanal, paitaan niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Ano man yan, Bitoy?
0: Pamahaw, ginamos, paniudod, tamban, panihabon, buwad-put-put.
1: O niya, usap man yung diferensyaan na, Bitoy?
0: Say, Kanur, akong singot, parat na!
1: Kanamay!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog ihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor.
3: Kuya, huwag yung kanta ni Mang Kanor, uy.
4: Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mau ang My Way. Woo, palagpak mo niya. Palagpak mga kaya. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
2: Saan mo na? Uy, lagi! Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong kikanta.
5: Lahan na lang, manang. Kanapulo na lang yung baikbal, kanta ba?
2: Uy, dyan! Di masag! Bagrapuan! Arka bugaong! Bisigba bugaong! Diris bujuke! Arka bugaong!
3: Gaong lagi kaysa basketball pati naman sa singalong!
2: Mang Kanor, pamasa po, Mike, diha! Bito, Mang Kanor! Kami po, mukanta po me! Bito, Mang Kanor! Kami po, mukanta po me!
0: Ako na ito eh! Bito, gitaon! Kagitaon ko, gini, agito ako laway! Gusto mong kanta! Uy, magkantahan, irisuple! Gusto mong kanta ka ng BJS!
5: Ang sama na eh, buwag gaong! Makinasi, Mang Kanor, palunga na eh!
3: Palunga na inyo na! Sama na eh!
2: Aw, kung yung una naman lang, undango na nato ni! Kung ano yung mga kanta!
0: Hoy, bito! Ujon ko, alam, ujon ko!
5: May ako may undang na nanay bay, may taro ni! Puros Mang Kanor makanta!
3: Oh, yun! Lalo!
0: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ng mic ba? Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo!
2: Oy, Mang Kanor! Namanggi mo manang ginala!
3: Anong iibot pa ni mo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo! Wow ko ni kaya kuha ni microphone! Muli na ko! Mahala mo niya! I did it! My way!
6: Mang Kanor!

0: Sakit! Kukis ah! Sa ulo! Pero permigit sa kasing-kasing.
1: Wow! What the?

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Muda, sarong lard na soft drink.
0: Dito nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamay sana-sana. Na makasupog balkong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayun po bang sa plato para di baboy tignan?
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sa may ato?
2: Tama-tama, Gid. Baligyan na akong kotse ba?
0: Balita na lang na eh.
2: Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pag ikain ako na.
0: Ikuha na mong kotse. Daga kay priority. Gikarga na. Mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka?
0: Una, kanay mong kotse. Napag-kinsi ka mong kukuk na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
2: Ilam na, Mang Kanor! Kusog ro ba kay ka, manghulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Nireklamo ko. Nga karon, imo nang saway-saway yun. Mamakay utang ka bubuton, Mang Kanor.
0: Madamay, nasukod sa putot. Dileag ako, Gigon. Wapo kay na mong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi nga nayo ko. Okay kay na at least, bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mo ko si Tot, iwat ni mo. Balag magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.
3: Salo-salong pang fiesta.
4: More sa tanghali.

0: Ayos, wala itaw. Higayon na ako makapangawat karon.
1: Ay! Kinsa na?
0: Ngaw, ereng ninoy.
1: Si!
0: Pandabay!
2: There's more sa tanghali.

0: Ginoo ko, oy gikilig magayon kay kodong. Oy pangalan pa lang bitaw ni Mudong, gikilig na kodong. Unsa kag magkaapelyido na tanoy?
1: Ana.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR
2: Uma.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
0: More!
3: Sa tanghali!
4: More! Sa tanghali!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Hindi tungkol nagapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
5: There's more sa tanghali.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, imurk yung tani. Isa na naka 3 points, taog yung tani.
4: Pilay tayo mahabilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mangkanor, unsa man itong istoryaha nga. Ngay muha man daw gipusta nga itong premium sa championship. Unsa man eh.
6: Ito Mangkanor, pandamay ka. Mapili tani nun. 2 points na barang kalaban. Agak na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabag 2 points. Ay, magkabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya kay na. Pina-Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mangkanor, championship game ni. Kinahanglan yun mo daw ka. Kay kung mapil dita, wag yun tayo premium ba?
7: Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensya lang mo. Ako'y bahala.
3: Okay, sa katawan ang bula. Okay, game na. Nasa 8 seconds na, boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako nun. Mangkanor, winning moment.
3: Last 8 seconds. Pasa naman si Mangkanor, kaya naman sa bula.
7: Pasa na rin, bro! Pasa na rin!
3: Mangkanor, dawa na rin bula!

0: Nagisimple na akong bula. Bakang tinagay ko sa tripos. Tirahan ako. Aliana! Panamay, huwag kaabot lang akong tira. Airball!
1: Mangkanor! Anong waman itong kaabot?
2: Mangkanor! Pilitita, run!
3: Pilitita!
1: Mangkanor! Pilitita!
3: Atong pusta!
2: Panamay ka, pilitita!
0: Pagpabitong bikong ko! Angay! Sabang mo na bikongan ko! Sabang!
1: Mangkanor!
0: Bikongan ko!
4: There's more
5: sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Palingges, permi ka na sa nang mintis. Permi na!
1: Sing-sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
1: Makakawili!
3: Totally!
1: Dahil there's more sa tanghali!
2: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
1: More sa tanghali!
4: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.R.
1: More sa tanghali!
5: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
1: My only radio.

Basta bitaw kauban takadong, katulgon gineng kayo kuban. Ah, mau ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Unsay sigayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panibalay. Mapay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Way trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya din niya, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na siya kahugasan ng plato diha. Mabagay siya kapanglimpyo o kapanilihigan ng salog. May panagkuha na lang siya katabang. Kaya trabaho pagtarong.
2: Kay nga no, Kanor, magkuha mo katabang. Nakamoy ikabayan? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, di ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor. Nang guna manggani day na si mama. Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Onya mo yung kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit na manggani ko sa mga mananap.
0: Purbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kitkiton makas mananap mga mananap ang pugang dako. Karoon ako, mangunay din yung mananap po ka ng kauli. Mau niya ko gangan. Buutan na. Wapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak ka din sa mo. Kay, kung dili tungod ni mo, po'y anatagbitin dire tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aron magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin nga, nahadlog namang bitin sa naong sa kungugangan.

0: dong. Noodles ka dong, no?
1: Unsay noodles?
0: Kuan manggod basta naa ka kay Lucky Me.
2: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Kanor, tara, ulay na ta. Mano magtugtog atong banda. Murag asa mga musabay.
0: Ah, una lang mo kay dire na kusabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na dire, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay mo heads na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Una na mi guli. Tara, tara.
5: Una na mi.
3: Tara.

0: Kanara, asay mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nga nung kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit akong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kinaluoy magugko. Wala namang usanina. Tugnaw raba dito.
0: Oh, ba? Huwag yung kay ayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Lagi!
2: Ito, Mang Kanor, di lagi pwede na gamit ito ng CR sa barangay hall.
1: Gahiya ba ni Magulo, oy?
3: Out of order, gami. Gahiya ni mo, oy.
0: O say out of order? Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo'y paggamit. Kabalo mong taniharan ay musulim ba nga kumata kay Muaksyo na gubirte. Bugnaw na kay kong singot, di ko ninyo paggamit ito rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa?
1: Bawal lagi, bahala ka, oy!
2: Bawal lagi, Mang Kanor!
0: Walay bawal-bawal sa army! Badyakan ko ni Kasilya siya na! Pandamay, si Kapitan!
4: Bastos kayong dako, Kanor!
0: Ay, Kap! Pahingan daw ni mo, Kap!
4: Kamalo kang nagpabuhagi ko sa kong dibate, dire! Ewan ko si Kaya nagsira!
0: Kap, relax lang! Kami sugar, kalma! Ano na, Kap? Niya ako din eh. Kaispehan ko ng ok-ok din eh sa CR sa barangay hall.
4: Ok-ok si mong kagaray. Huwag yung kay batasan ka, Nor.
0: Ispehan ko na, anya.
4: Kalang ako may mong ispehan.
0: Mura man po kang nag-ok-ok doon ka. Ay, nag-ok-ok. Nayokok may kamang sa ibong now. Gaga na kumala ka niya.
4: Kanor!
5: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
2: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
5: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show.
5: The fully loaded barkada mix.
4: More love songs.
6: Easy.
4: More dance.
6: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
4: Fully loaded ba ang gusto?
5: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
4: More.
6: 3
4: to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: Tay Kenor, atagi kog dot me. Atagi kog dot ba.
1: Ay, bitay. Usay dot. Usay dot. Tiguwang nakabata ka. Dot lang yapon. Wakoy lay kwarta. Oh, diaw.
0: Pina man atay.
1: Oh, di ay pitot.
0: Sumali oy.
2: More music.
3: Give it to me, baby.
2: Sa MOR meron. More sa hapon.

0: Ginapanawagan ang nagpalupok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Wow! Puwerte!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung takapauliton ba? Gusto ko na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? Huwag makagibuhat. Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw. Gusto ko nga palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkano, naanagi ka!
2: Ang siyempre, kinago ka, Miss Beautiful! Sa ganito yung ngalan ni mo?
1: Ikaw dyan, Makanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy!
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidinhiki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanap na si Makanor. Jami! Ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single o available? Nga naman, Makanor?
2: Pareho na ita. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Makanor, naakay car? Kay sugtunti ka akong naakay car.
2: Car lang? Latest model na nga akong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na mo start day na. Naka-sidecar pa ni akong car. Bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murang imong paa, Angel. Parehas na nakahamis.
1: Ay, Kanor! Nangadarit na mong kanin, ha?
2: Padamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling!
1: Asawa? Aba pa na kung single ka, Mang Kanor? Hoy, Kanor! I-plaster na niya ang mga ipakumprao!
2: Yes, darling! Ako na nang isakay sa itong car.
1: Aha! Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
1: Baka pa ba ka, Mang Kanor? Uy, aba pa na kung naakay car? Kariton man, di ay! Ni ampariya ako na ipuspos ni ma!
3: Mix of rock.

0: sa sulod sang classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborsyo.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal. Ma'am, sino tanaran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis, kumanta. Kana, sino tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
0: Si Jose Rizal, ma'am? Ti, base sa piyak ng siya ang seksyon niya, ma'am.
1: Ayabaw! Fuerte!

0: Tamanean inumana. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay na gama.
1: Vengan to the jungle!

0: Mangkanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ako, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaupat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wan mo palayasa.
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag-income sa lima.
2: For fun, more music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More Saga Big Express.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito you entero dia.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.

0: taon kay kapaitor mo na ako yung mo. Pwede na kay ka mag-concert.
1: Mao ba makanortinod ka?
0: Lagi, di ba, Tot?
1: Oh! Kanimong tingog yung ana, mga haski-haski, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, makanor! Nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
1: Oo! Huwag makisanig yung magkanon na haud kayo ni.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo na, makanor. Pero, di ka hata malugi na, makanor? Magpagula o budget?
0: Dili lagi ka malugi, kay mabawi na to na, di ba, Tot?
1: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na, kaming bahala sa iyo.
1: Approve!

0: 도레미.
1: 어,
0: 뭐지라니?
1: 엘토로 레디나가. 레디나가 세무군 칠도 가론.
0: 안담 나고 망가놀. 가로나 주니. 페로 글바안 마고 망가놀. 어이.
1: 아유 가발라카. 마스케 나 mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo.
0: Maba mangkanor, masakay mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka ba laka, tuwan na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom, tungkol sa kapuno.
2: Mangkanor, all set na.
1: Oh, ready na ka, all set na daw.
0: Ikulbaan di ko ma, pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba, kaya ni mo na. Kaya ni mo, sige. Ready.
0: Salamat mangkanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna Gudni.
3: This year's
0: Mauna Gudni akong pangalap na maka-concert. Maggawas ako.
3: El Turo!
0: Ah! Oh, may tao! Mangkanor! Asa ba mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. Wa may tao.
1: Ano ba daw sa perbiro? Kami day yung doon ni Putot. Kami day yung Ujens.
0: Yes!
4: Kinakanta na kisayang kayong lights and sound.
0: Magkalol!
1: Ipadayo lang na yung concert. Ano na sa perbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita pa yung nalitok ni mo? Gym gali, wa tao!

0: ko yung imobilya. Ilang taon na, maybe ba si Manila ko na may genie na, di mo? Makusahan ako, be. Aray na.
1: Oh! Hello! Isa ko ka, genie! Kang kumo nga ikaw nakamukha sa akin sa botilya. I-grant ko kung ano nga wish mo.
0: Genie, gusto ko tanong ka magwapo ng pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Ate, sige. Buksin na lang ng botilya kay mamalik na lang kusulod. Daw, hindi ko ginakaya, imo-wish.
2: Abaw! Pwerte!

0: dong, kaktus ka dong. Nga nung nakaktus naman po ko, kay bahalag agwantahon akong masakitan ko dong, basta kay magakus lang taka.
1: Ana!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Janggi-Chon!
1: Kompleto sa regalo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janggi-Chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janggi-Chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janggi-Chon!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may carrots kada kag kalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abaw! Dupunog isang vitamin E ang nimo baklunaw. Anon mo ang kalabasa kag carrots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: Music Bobo Max.
5: Sit back, relax.
6: More Suckapee Express.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Napa nag-agparty-party? Ay, nagiti babae mabuting dan wala dyan number da.
3: Ouch!
2: Sutyar aramidak. Uraik su da JCR. Anya number mo kuna. Maminduag mo din nga natirgas.
4: Marayt!
5: My Only Radio plays more.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin akong asawa. Ako pa'y patimanaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurukurong. Mura manignaw eksorsisi mga akong ugangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay tibo na ining tambal nga gipainom ni mo nako. Murag na wag tangag akong kalintura.
0: Siyempre ba, para ko na sa ibu ha.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Naunsa man ko nga, moaksyon na magkugtugtugaok. Kanor, usa mo tong imong gipainom sa akong katambay.
0: Damay, ako gangan. Ma, mapampalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko, pero nganong mura naman kong mutmutok, bak-bak-bak-baka.
0: Ma, di na mong kabunod na parang tambo mo, nagipatuman sa kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw na ulian na ka.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Okay, sir! Unsa may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon.
3: Mang Kanor, kabalo na ka. Kanang pinapugi kayo. Kanang daggan kay chicks, maibog na ko.
2: Oh! Nah, sir, samot yun yung magkagubot yun ng mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanor is my name ko, yoke ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir. Nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko. Kay mao na ko mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako diri. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir. Aiglohag, sir. Aiglohag. Okay. Dugo ka ba, sir? Dugo. Oop. Hangad, hangad. Oop, lingi sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
1: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid. Beautiful girl. Ay, pagkahabis niyo siya pa.
3: Ay! Mang Kanor! Anong napahak mo niya akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ako na, oh, bigyan na karoon ba? Na.
2: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa, mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro, pati niyong gupit, kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad ba akong tarong, ha? Na, sumbago na karoon.
2: Sir! Oh, tayo, so time naman na. Oh. Ah, pareho na mugupit ni Bong Navarro.
3: Tuod no. Ano, galinga gini mo mugupit, Mang Kanor. Has ka gawing biliban ako ni mo. Mura na kong si Inday Siriaka.
2: Oh, tama, Jigo. Di man siya kanaw ni Bong Navarro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.

0: sus dong oy, nabagsak na pugkon sa exam dong ba?
1: Basin wa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy, unsaon manggod. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Joy! Nata pandakon ka?
2: Paano aki pakay ako? Wara na ako kay magurang.
1: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, tawara nagpadakula sa kuya.
3: M-O-R.

0: Yes! Lalaki na ginang akong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. O na, unsa may balak ni mong itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay Dinio, basig ma-hold up ta!
2: Jesus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw!
2: Ang pandamay! Hold up eh! Maaskig daw!
3: Ambilin yung pitaka! Ambilin yung cellphone! Madali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di ka maduslakan!
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapet.
3: Ay, nasigyaw-yaw niya. Ihatag na, dali na!
2: Ay, relax lang, Mr. Hulapet. Oh, niya akong pitaka, niya akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo sa usang kakondisyon.
3: Ha? Usang kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mo kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, anong imo mo ko ihatag?
2: Basta, mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone. Apila nga kong asawa. Deal or no deal?
3: No deal? Imuhanan na imong asawa. Kala ka niya, di na lang kong manulis.
2: Ay, Mr. Rappel, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatu chance nga makaligawas ng tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahold up ang kapil.
2: Agad, wala darling. Oh, agad, darling.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ha, nang, pwede ka ulam, kaldero? Ma, tigang nani kami, hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata kong babae ah.
2: Ara, magpurtahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
1: Ay, nagano ano kay mo ya Bordagol man? Ma, si Bordigolo? Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na, nakalisensya na na sakon. Ay, above 40?
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on M-O-R. More sa gabi.
3: More sa

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Ne, rumduma nga ne. Basta halabaan bitis, bihira magmintis.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo! More!
0: Hugo! More!
3: Naku, Sogi! Bili na kayo ng paninda ko! Ano bang hanap nyo?
4: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin! Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin!
0: Hugo Tamar!
5: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Tekanor, Tekanor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekanor, kamo ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon, anak! Kabalo kayo!
0: Ama mo ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo! Piyong nga imong mata, o niya, pirmahe na yun!
1: Panamay!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpisa ko.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong ikawa ko, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor, kamalong ko! Imong ikawa ko, maboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakang pamasagil. Pinaya imong tingong kay mauwaw ta silingan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imong gikuha kong baboy!
0: Wala lang ko ng guha to imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkong yung ikaw ni kuha! Naghanan na kakitaan, Mang Kanor! Amin na kong baboy! Amin na!
0: Ayaw sig patakang pamasanggil dyan, Turo. Wala sa kuha imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa kong baboy! Bayarin ko!
0: Tisa, ano mo bayad mo ko? Kaniwa nga to imong baboy. Wamagan may halos na kaon paglitso na ka to. Nagmahay ko may pagimatada na mo to. Hindi, pabayro ko imong 2,000. Ihid bang gani to? Diwat ni mo.
2: Mang Kanor!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Ay to! Nga to bad trip kao?
2: Grabe bisunggod sa utod ko bisakon mo.
1: Ay! Naman!
2: Ilipatan ko bi, pre nga. Birthday niya gali subong adlaw.
1: Ah, amulang gidna. Grabe gitsong good, yesin mo. Ano malain daw?
2: Malain gi, pre. Kiti, kapid kami mo.
1: Abaw! Puwerte!

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, permi ka nga.
1: M-O-R!
0: Permi na!
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Para lamang ABC.
4: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mangkanor.
1: Kumutirat!
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo na ming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Run! Dili gita mag-away. Puriya sa gud ta mga tao. Di gud ta mga unggoy.
2: Tama pito mang kanurno.
1: Oh, di saging. Kaon mo'y.
2: Salamat, Gor.
3: Mga brother!
1: Padami. Ang aliwas.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Sa sulod sang classroom.
1: Ba classroom na maliwat.
2: Class, kung sino ang una makasapat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow.

0: Paita ning ketchup. Oy, murag yun o gugma. Ngano na himo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi, pero daghan kay makisaw-saw.
1: Ana!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kano! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
3: Yes, darling. Damay kape, madyugay ko. Pa madyugay kaya ni rin, darling. Di ba na lang peace na? Peace, peace lang. Saan di ba kaya kape kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El Niño na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, katulog na lang na, ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Unsa man gid, Kanor? Magpapugos pa gid ka?
3: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
1: Unsa man, mata ka o mata ka din, ha?
3: Darling, gikapoy lagi ang taon ko. Maluoy pong kakapoy ka sa construction. Naghagay kong giyasang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yun ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntag hantun hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kini ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na kami.
3: Agay.
1: Ya, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-
3: Wala ako na ito

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy tickets for my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More
6: sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Juan, luay luway sa dinuguan. Permina.
1: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Oras ang Ten Commandments, man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sa Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ang balmay na anak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Anong naghilakbang ka?
1: Nakapasarmang ko ka sa test, Tay Kanor.
0: Oy, ayos, kabrancho di mo. Proud ka ko. O sa man ang subject?
1: Pregnancy test, Tay.
0: Pagpuyo na, konso.
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tagay pa, sir.
3: Panur, inom na ba kayo? Ako libre sa imo karoon.
4: Boss, pasa siguro ko anong inom, boss.
3: Wait, pas-pas na rin. Miga, pasata na.
2: Mangkanor, shot pa ba?
4: Maluya yung ko ani, basta strawberry ang pahubot ba? Maluya yung ko.
2: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
4: Ah, ah, klabi. Klabi sa chicharong bulaklak. Kagumgum yung kayo.
3: Shot pa,
4: dere, dere. Naman, sige mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po nilang panawag, huwag i-silent na ganyan ako. Panaman, ang akong asawa.
2: Mang Kanor, unya na na ba?
4: Kadali na, kaya ang akong asawa nanawag.
5: Hoy Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
4: Yes, darling. Pasensya na ka darling kay birthday mago ni Busing. Magpaihaw mago siyang baboy mo na nga pasibuntag na dyan ko magkaulian eh.
5: Unsay buntag?
4: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
5: Ah, mau ba? Pag-iho mong baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, ipiyam sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
4: Ah, yes, darling! Pandamay, asama ko mangitag baboy nga picturean nga. Alas 12 na mas ko nga gabi eh.
2: Mangkanor! Daling na diriba! Ani ba?
4: Ko kasi akin nanawag na po na kong asawa, pandami.
2: Kanor!
4: Hello?
5: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
4: Darling, gi-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun.
2: Kanor,
4: si Chaba niya, si Chaba niya.
5: Kinsa man ang diha? Abi man akong baboy inyong ihaw? Babae na po ka, ha?
2: Kanor!
5: Basta'y lang di ka pagkuli, ito kita kong ihawon ba?
4: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling, bulin ako.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Bes, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakitan sa imo kamigo, pero habang gihapon ang imo ka pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
8: Bayan

0: Hugot pa more!
1: Ano ako, sinampay? You always keep me hanging.
2: Hugot pa more!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
1: Mangkanor, sa taas ta, kahimuon ang kalapati.
0: Abaw ba? Kaning akong asawa nagumang kain eh. Itong pagyon, asa man ibutang?
1: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
0: Padamay!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Maka ya sa iba
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 naman ito nga gabi. Mangihisa ko, Bikio, dugay ko. Paitanin, naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun pa, murag namin nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na ito. Hinahinay ko kukoy din. Tinood yun itong gingon sa mong silingan nga. Tao ani nga magipoyan nga balay. Dalawan na ba kay ko ani? Di ko mapadala. Tuwara, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalka kay buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tikang silito kong. Ani ana? Bunalan tikang silito kong ani?
3: Kandar!
1: Pandamay, ang ako man ang ugangan. Mura magugna og ungo gyud.
3: Basta jud kay kang kanura ka. Kamo no ba ka na nag face mask ko kay ako ng beauty regime? Tingi mo na lang ko sa ilito ko. Nagpagwapa ba ako para mahalin ko?
1: Ay, sa mga pagkagwapa di siya magiging madanig. Bisang ibarangay ng naungan di.
3: Ay! Imo pa yung gilapdos ga silig, nagkalapok pa yan!
1: Hindi na lapok, ma! Nanilikos kulungan sa baboy!
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okidoki-doki-doks!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hoy, Damian! Dey, takamailing na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man, tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig!
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: dong. Kanang kabalo ka mamintal dong.
1: Ah, di kayo ano man.
0: Kuan man gudong uy, ikaw mo gud naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tiyay, tiyay, mabakal ko kalamay.
1: Ah, oh, ari ang kalamay.
0: Ay, tiyay nga may ngalan nga asin, ha?
1: Shhh, hipos lang. Kay, kininto po lang ang subay. Kay para, abi ha, asin.
2: Abaw!
1: Perte!
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko. Sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
2: Excited?
1: Excited? Why not?
3: M-O-R for life!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa M-O-R?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: more sa Magdamag on MOR My Only Radio.
1: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Si Mangkano!
2: Kumo birada, nanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Sir Mangkano, ano yan akong report?
4: Report? Ano mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo, ana? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawan ang imong in-Englishan, ana. Tama, magunda. Sir. Pataka lang yun ka ba? Dugay na kasapa, baki lang gihapon.
3: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
4: Mau ba? Mauna'y dapat na report, o tanawa. Tindot kayo, kanang mga rong spelling na nagbago na si boss nga mag-text, pinasortcut ng tirada. Mauna'y report, manisundo ko ni mo. Sunod magbuhat ng report, mauna'y mo ko ang base. Abot ka.
3: Oo, sir.
4: Si boss din nagbuhatan eh. Pagkaligodaan, mauna'y saktong report, haom ka isa kung gusto. Okay, di kayo si boss mabuhat ng report ba?
5: Barigoy, sabi bakla ka raw. Di ah, sino may sabi niyan? Gusto mo, sabunutan ko ah.
6: I love it!
7: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: let me be me. If you let me be me. Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pamor.
2: Hugot pamor.
3: Hindi tungod pinayaan ka, mabitter ka na dason. Sa trot lang, ano ka? Tawo o amargoso?

0: Murag yung kagkabayo ba? Ah, inga nagyo ka pangit? Dili oy, kana magong mag-uban ta. Ang akong kasing-kasing o paminaw. Tigidig, tigidig, tigidig.
1: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, gigutom na dyan ko. Kakaunan na dyan ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniunto. Yun na pa. Asa naman ito akong humbagi ng itabunan sa lamisa? Naaaram man ito dire. Tangag na po siguro sa iringan. Asa naman itong humbagi dire. Madamay gigutom na rama ko. Bantay na ginimakitaan na yun ako ng tagtangagan ng kaunan akong humbagi. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yun ang ba-ba na.
1: Sa'y pilpilo ni Mukanor? Ako'y nagkaon na to'y mong humba. Nga naman, palagka?
2: Darling, para yun to si Buha. Mau nag-ibring house ako to spista. Kaya ako tong idalit ni mo. Kaya bawal ba'y ako ang humba at mahiwi akong ba-ba? Mau na para yun to si Buha, darling. Para yung buhang ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kay ko. Ay, busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibili itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran, makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot pa more!
1: Huwag mo akong tawaging malandi. Hindi tayo magkalahi.

0: Siyempre, nung mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nagkukutsara na. Ah, baliktad yata. Mahirap kamayin ang lugaw, pre.
1: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Hindi ako mga ilkwarta, di ko nimo tagaan. Yaya ko nimo. Ako'y nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang brislit o giyahang ayos. Iprinda ko de. Nanawon na ito di ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasib hong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay, kani darling!
1: Oh! Nganong naman ang pinta sugaryos na ko din ha? Imuha ng iprinda, no?
2: Unsa iprinda, darling? Dili, oy! Dalon ko din dito kay ipatubog ko, di! Kibasig peke, uray ning imong ipalit nga lahas!
1: Ah! Dingyod! Imuha ginang iprinda! Nasuko ka! Kay wata ka ginahatagan og kwarta! Ako nga lahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kwarta, okay na kay naskuha! Ako din ipacheck sa pool shop kung tinuod ba gini mong alahas. Kiba sino niyang pansi lang ni, labi na ni imong Arios, katol kay is dunggan. Basing kagiro ni mong dunggan madugay. Imunaan natin ka kapalangga, darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham? Na!
2: May nalang yun, nakalusod ko. Di ko ang tanong tato. Lagot yung kay kang asawa ka. Baka malusod yung kuni mong kadugayan.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Train to Busan. Yung train nato kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lu Busan.
5: Hugo the more!
6: Mga DJs na makulit.
7: Hi, Kuya!
6: Tugtugang malupet.
7: Ang request ko ha.
6: And all the information you wanna get.
7: Sam O'R.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!